Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka tīmata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga

0: ya ka hati kore ro
1: totoko fm
2: a fakatauki
3: e harati ti ka wana ake
4: ko tēnei fakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata ki tēnei mea e ki ana ko te mate ki te whati koe i tētehi pakiaka o te rākau ti ka hoki mai kia rua anō engari anō hoki ki te mate te tangata e kore rawa e hoki mai
3: e harati ti ka wana ake
0: ya ka hati kore ro
1: totoko FM.

0: Me te tino ngero ngero, ka tai mai ki te poroporoa ki i aia, ki te marae o Hairini.
1: O tira hine.
2: Ko tōna tino tautoko i te hunga rangatahi. Ki roto ki ngā tikanga marae, ki ngā wānanga, ki ngā hui a whānau, ko nēni mihi tērā kai ngā hui ka tua tua, puta noa i te moana o Tauranga. Nō reira, kai te mōhio mātou, ka tuake mātou, kai reira te kuia hei pau tuara mō mātou, aha koa ko Waikoe.
0: Ko pare ngā mihi Gardner, e mōhio tia nei ko nēni mihi, tētihi e kaha tautoko ana i te reo Māori me ona tikanga, i konei i Tauranga moana. E ai kia te rānia Ormsby Tiki, ko ia he puna mātauranga ma ona iwi.
2: Ko te